pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut tabuang rasa munyi wak pesilar ular sawa tengah lengok kenyara.

0: Kalimantan, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Malay FM, Sigulay Kajalay.
2: YFM Sigulay Sijalay.